0: igwe ekwensu ọrụ gị ọrụ mana ekwensu na-agharịpụ ọ ga-agharịpụ gị ị ga-etinwe gị na mmerụ chọọ ihe a ndị ahụ mee ya onye ọbụla ji eziokwu arụ gị ọrụ chineke na-echekwa onye ahụ ọ mara na kpoo ji echekwa ndị ya sorizom ya ahụ kwesịrị ime mmerụ ahụ rịarị arị abịa abịa ha bịtụ ịga na aga iwegbu n'ozi chineke ige ọnwụ dị mmadụ ga-emefu gị ga-eja ka mefu onwe gị ọ ga-aga n'ụzọ chiri echi n'ebe ahụ ịga ga ahụchi onye awụ onye ozi chineke ọwụ ndụ ya na ozi ozi oziga anyị ga-egosi gị mmanụ ya bịa mgbe ma gị na-agbasa ozi ọma ga ndụ gị wụha ọzọ soro kwọnụ mesoro omume m ọwụtu ụbọchị nke mefu gị agwa okwokwe odeshi ekwensu ike nọ n'ebe ekwensu nọ onyesi gbagide magicians of fero ndị mgbaasị fero akwa moses na eron kpọmara mkpara ya ahụ agwụ ha kpụrụkwa ka ihe ahụ kwa agwụ ma agwụ moses lụrụla ha niile so nwanne anyị nwoke ya wetu obi ebe ahụ ndị ahụ were isi bịa were isi onweghị akụkọ ga-enyere gị chineke pụrụ ichekwa ndị ya nwanne anyị nwoke john a nụrụ na ndị roman kpegara n'ime mmanụ ọkụ kasa apịala ha ụtara ehi chọọ ka ji egbu ya nwoke ọ na ha kpee ime mmanụ ọkụ esi me mmanụ ọkụ ọkwa mmanụ ọkụ ka ihe gba mmanụ eji eyi akara ụdị mmanụ eji eyi akara agbụgha agbụgha eli ime nga esi nga ụfụ eji mkpụrụ ọzọ na patmos ala mmiri gbara gburugburu ime akọ na ọdị akwụkwọ revelation akwụkwọ mkpuchi anyị kụga chineke anyị pụrụ ịzọpụta ndị ya ọ dị esi nọ n'ime jizọs ọwụ na onye ọmotubela gị nọ n'ime chineke nchekwa nọ na ndụ onye kpọ ọ na-akpọ gị chọsi gị jela o mebikwana a ga-ekpema gị bụ ogee okwu omena ndị ozi iri testimoni sị onye wetu obi ebe ahụ ebe ha gị nye aka ya tụkwasị obi ya na chineke kụmakwa n'aka ya ọdọ ya na-awa aghụghọ jizọs bụra pete si ti ya mma gị n'ọgwụ ogbu mma gị si na ije elu ụmụ ndị ọzọ metọọ ha jesi ụmụke gị ga-alafu ga ụbọchị ị na-eme nwanyị onye ọzọ mmetọ ọ gịsị nwaanyị nke gị anyị chineke bụ onye ikpe ziri ezi otu gị kwụwa ka gọdọ chineke ga-ekwe ka ịhụrụ eme gị nwanne anyị onye ozi a ya wepụ obi ebe ahụ ya lekwasa chineke anyị na hapụkwanụ ndị ka ọnana ime ọhịa ya dọgwa ajọ onye igbo ha chineke ma ụja ame so hapụrụ onye gọvanọ ọrụ ka ya ọrụ ọrụ ya ndị ke wuru okwu chineke ori gwa gwara gwa si ge moses ọgwara ndị ejipt n'izrel na yo sin ga find you out mmehie gị ga-achọfụ aja kpọsọkwa gị jesu mmehie gị na-achọfụ aja na ahụtu otu ọrụ gị ọrụ ya ndị wo nọ ọ na-atara iwu nke atọ
1: oge nke atọ.

0: ọ chọrọ iji hụ na obodo ya ebe ọ na-achị ebe ndị ọ na-agọvanọ ga-eji dị mma ọ ga-eme ya gọvanọ ahụ nwere ikikere ime ya na nke kwesịrị imetụta gị wụ nke ajụjụ nke abụọ ị jụrụ nke wụ na nke ahụ kwanụ uche obi gị ọ bụrụ na ọ ịchọ na ị chọrọ iji ihe dị otu a were chekwawa onwe gị gị jiri chekwawa onwe gị ya wụrụkwa na ị chọrọ ịga mee ya ka i jiri anyị ndị vigilante nọ n'obodo gị ka ha jiri chekwawa onwe gị ọ bụrụ na ọ ga-akwụsị mpụ na arụrụ ala ya nsogbu ọbụla adịghị na nke ahụ kpọtụrụnụ m akara egwu nke asatọ onye ọzọ m jikwa ederede ebe a wụ uchenna uchenna si na o chitukwara ọnụ na okwu a n'ụbọchị Tuesday na ọ wụekwala ọzọ ọ si na gọvanọ ọbụla nwere ike ime ihe ọbụla ọ chọrọ ime na ebe ndị ọ na-agọvan ma ya wụrụ na ihe ahụ ọ na-eme na ọ dị mma ngwale nke ikwuru maka ọdịesi ihe ahụ ihe ziri ezi ọ bụrụ na a ga-ahụ onye ga-agwọta nke dị mma ijiri chekwawa onwe ya gwakwa m ebe ọ wụo ọ wụghala na onye a ga-eme nke dị mma maka ahụtụla m ebe onye si na o mere mmadụ ọdịesi mgbe a na-agbala egbe kpararara onye ahụ wụsara n'ala ọ nọ eliele ya ọ nwụọ na long ago mana ọ bụrụ na m hụ onye ga-eme nke wụ ezigbo ya ọ ga-ete ya n'ahụ ya ma ọwụ ọ ga-aṅụ ya aṅụ ọ ṅụọ ya atụtụrụ egbe gbaa ya ọ wụrụ ọṅụzi gị na-ewere ya jiri chekwara onwe m ọ ga-amasị m iji mee otu a ị jụkwara si na ajụjụ nke mbụ na ọwụ gị iwetu chineke ala ihe dị otu ahụ adịghị onwe ya dịka iji ya akọrị chineke maka ndị ahụ lechara anya ya wụrụ na ha wụ ndị pastọ adịgboloja ndị ahụ ebuli ụzọ kwụọ onwe ha ọnụ mavụ onwe ha na chi ha na erepresenti ọwụwụ chineke nke dị ndụ ya mere nke a ga-akpọchi ha ka akpọchikwa ha mee ha tụọ ha nga mkpụrụ ọka ka a tụọ ha ya maka ihe ha mega ha na-eduhie ụmụ mmadụ na-emekwenụ abrakata abara n'aha na ha na-efe chineke mana ha wụ ndị oshi ahụla m pastọ ọwụ ọ ga-asị ndị members ya na ngwa na ha ga-eme fasting and praying n'ụbọchị dị otu a ụbọchị ole dị otu a mana ị gakwuo ya na ọdụrụ ka ọ ga-ịhụ mgbe ọ nọ na-apịagodi akpụ na vegetable soup kara aka ụmụ ogbenye na-enwebedị nke ha ga-eri anụ na-atagbu onwe ha na ahụ na-akụ isi n'ala na-asị na ha na-ekpe na ha na-eme fasting and praying mana otu ahụ ọ na-esikwa emekọ ya fasị na mpe na ọ dịkwa mma wee abịakwa n'ụzọ ọzọ onye ahụ ejirigodi na ya gbochiri nwa agụrụ were ya tachiri ọsa werezi obi ya tụkwasị n'ebe chineke nọ ya gbuo okwere na ya gụọ kpọrọnụ m akara egwu nke ise
1: oge m ji akara nke ya Simon ọ si eshi ọba azụ mbiri ederede si na ya biko na onye nke a soludo si ya na ọ na ndị pastọ ọ ga-akpọta ndị na-anahụ ụzọ kpọta na n'olitiri ndị pastọ amee ahụ ụzọ mana ụkwa pọsibụlụ na sọbụ ndị pastọ a na a na-eji ya nki enwe dịka ya mee ya nkiri n'anya nye ha ụzọ sọbụ ndị chọmụkwa na ihe agakwa ọkụ so n'olidi ya aga nyewe nwunye nsogbu kpọtara ndị ishi na ndị ngwụrọ ndị pastọ a ọ mee ha bulie ọgwagwagwa some of them nwere ihe riri na chọọchị ha wee ihe ọbụla ha kwuru di ya ọhịa ga-eme mana hapụ ha akwala asa chọọchị ha nwekwa ihe ha ga-emenwu na some of them enwechaa ihe ndị ha tichara ehi ha na ọta ha na chọọchị ha pụọ enwezi ihe ọzọ a ga-eme asịrị udo na ewe agwara onwe ya na hapụ ndị a bet biko na ya mụrụkwa anya ya nwekwara ka ndị ọjọọ dị ihe kpọkwa ndị aka ha dị ụjọrọ ka ha nwere ezigbo pastọ dị na ya bigo n'ọ ihe ọtụ ọhịa n'ọnụ na-akarịa akpọrọ akara egwu nke isii
0: ọ dị mma ka ị gaa n'iru na-ewere ndị na-akpọ anyị ọ ka ọkwa 08160636187 eze mbano kpọrọ anyị akara n'okwu igbo
1: wakpọ ya na kpụrụkpụrụ as asato efu ishi poroporo ishi ata ishi efu asato asa
0: nke gina poroporo nke o dise ka gari poroporo je na kwadi ibonachi
2: eh nde wono
0: ototoma
2: ututoma na lola deke ekele mo 191 wo ke poburu ge si na lola deke
0: no di fegu
2: eh eh ba nekele mo
1: eh wo ke ba ewela
2: ewo
1: ala rrena ma
2: akwema
1: yes
2: ejoku Kaiti yonu nukwu
0: Yuhu
2: Ni yesu nudo nukwu Awo naona pari chineke Kema nande nduwe ka chineke seji hena yi Uwe ka mmadu jesi kwa jibike nubo Da umre yonu nduga gano chineke tiya nubi Ya imono onya ipie jula Ga alusi yogo Acha meti yeri anubi ya iluso ndio jogo Ima otelo tutini meane neni yenu ega sekwa no ofodo ndi ana ga ene seke onyishi na seko nya ngoro na emicha kwa puta akwara ndi mmadu na anomu atrinka nomu atrinka nke una o na akpora aga nu libe o ga una enwe kwele ndi ha me ndi ne mere ihe ga de kwa ba ke de megide ha o ko izoku mana ebe ona ga ha de mma o na governor Soludo Chozi isi na chineke enwe miracle ano o si zengwa o na chineke no o na miracle no no bia me ya ya o gena de mama maka onye obu na ama na chineke no oputa kwania ya ama na ikwesi doubt uto aliko uto amu ana eku na chineke mere nka mere nka ipo me chiwa se ngwa ndi agosi ihe nda ya kuru ma chineke ome ama si chineke ngwa ogbaru ela no ya agosi onwe gi onwa kwenu ka ofelo diko uto amu neku ugba sinzi na jira le kwenye ihe a ga eme ihe a di mma oka ha kari 6 months ihe a gbanwe owo na ha ga erubi si me yugbu a ngwa take it as a challenge ka ile chineke ga ngwa ngwa ha ga ekwe ni anja si chineke ngwa gbaruela agwala m bi okwu gi bia gosi enwe ihe na oge se la as long as ndia were rubi si me ya ha si abe mana o ni me ga iji gosi kwa o na nne ni a ina iji gosi ke iji se ne wo zo nyo ka amuma ma o nyo ka chepe iji buli onwe ga elu chineke aga atagi o ga hapu onya ihere me ya mana o ni ni ji bule ya mu elu o nwe ka o hapu eza gi o ga azariri o ko a chineke si ena I ga yo tu ni se pastor na nya de ka ofu onye ku ile anya ha na edi mire ko ebe na wo eba church ha no ama me na job ka ise ha die bo jo bia me mire ko la e pere ka nka na nke ha ga ha ni a ma ki ka ha liri ofu ebe ma ki ke ku nso onye bi ke ku nso ga ki e buari mana chineke anaghị ebugharị ebugharị ebe ọ bụla nọ n'ebe ahụ onye mere na ọwụ na ndị aka ha dị ọcha
0: mana sepio ka m chugodi gị dịka onye ahụ detakwara n'ederede gị kwukwa ya ugbu a ọ bụrụ na ebe ikike ha nọwụ na ụlọụka ha ọ bụrụ otu ugbu onye na-anọ ahụ ụzọ ha gwa onye ahụ n'ụlọ ụka ha onye ahụ pụọ ebe ahụ isi ọ ga-egbu ya ọzọ ka ọ bụrụ na ọ gwọ ya ọ gwọchala
2: ọgwọkwe nke ha na-agwọkwanụ a sịghị na ọ ghara nji ndị ewe isi ha kwuru ebe ahụ maka lie pastor say command you let your eyes ọ ma lie gwagwagwagwa aka awụọ wara ọzọ na ahụ ụzọ otu si emenu ọgbaka ọmụ agwa aga izu gara aga na enyi nwoke ụ pastor nọ n'ọfisi mkpọ meko ibiko na ya chọrọ onye isi abụọ na onye ngwere abụọ ndị ga-aki a na ya chọkwa ndị ga-emete ya nke ọma onye ahụ si agbanwori ma wee go ole go ole azịa nọ 14,000 mana ị ga-ebe ekwere anyị họtel ebe anyị ga-anọ ọsị na nsogbu anọ ịhụ dị ya ọsị mma ahụ na isi ya pastọ so ihe a wee izokwu na ndị mmadụ na-eme fek mireko emecha kwa chọpụ n'ọfis ruo ụbọchị ọzọ ọ dịka ochefuo na ọ gwala n'ụdị ya ihe mere ọkwa kọl biko ọla nnụ ka ọ na-eme ntị o nna m akwụkwọ okwu oyi n'ime ya ejidere ya ya daa ọrụ ya ihe nọ so gọvanọ Soludo ọ na chineke tinyere n'obi ịfait ndị fek prọfet ya fait ahụ maka ha meela ntere ndị ezigbo pastọ ahụ ọjọọ mmadụ site na pastọ dịka ihere ọ na-emezi ya ọ bụghị ọhịwara ihe n'ebe a ha na-emebizi chọọchị na-eji ụmụaka ugbu a site na chọọchị wuzi ska maka ha ihe ndị a ndị fek pastọ na-eme ịkụzie ha na-akpalizi chineke o kwesịrị ka a pịa ha ihe
0: ọkwa ihe onye adịrị ngasị ihe ọwụ onwe ijikọrịa chineke
2: I want to go to Chineke, or question that

0: abọn ezi ai ntọ na ekwu ugba ga na ni nku o nwọrọ bọchi o na ara awu o dey down asila na even o ebon na hospital atọgboziri ya white dike ji white cover ya tupu m ga return after we see ne ba hụpụta nwa agba ka m mecha return ọgwa ndị mụ na ha na-esilekwa ihe m hụrụ na o nwerela onwe ya emechazi nwa agba ahụ agbake mana ọ nọ n'ọnwụ ọ banye na akụma ọwụ na ọwụ ihe ọwụ na ọwụ ike chineke ọnwụọla ụta m nọta ihe ya si nwanne m nwoke nke ọrịa akọ dị ọmara na mireke ọ nọ na chineke nọkwa kama ndị fek pasta chineke chọọchị dịkwa n'uwe ike mezi ọdịdị ka enwezi mireke ndị a megalụ ọhịa ji achọ ka chọọchị teta n'ụra ga amara na ike chineke nọ
1: ebe a na nje na isiokwu a anyị ji n'ogbe ọhaneze tiga gọọmenti dịrị kpọkwara na akpọ akpọkwala ihe m ji aka wụọ ụfọdụ si na gọvanọ ndị Anambra steeti na-eme akwa ịma na o nwere onye kpọrọ anyị si na gọvanọ a na ọwụ prọfesọ ọwụkwa gọvanọ mebi sansisi pụta ihe awụ onye ọkammụta na o leela anya mara na ihe ndị a na nda o nwetele ederede dị ọtụtụrụ ejiri chọpụta na nda awụghị ya na eziokwu mere o jiri pulie ndị nke ahụ ọ puliri ọsọ ga ka bulikwa apulikwe ndị ọzọ na ka ndị nke a gachagode n'ụlọ ikpe ka ha na ha mechaa ya ebe ahụ nọ na-ekwu okwu otu mgbe ọnwụ mgbe a nọ na ijiri na ndị dibịa ọ sịkwa na onye ọ bụla ọ hụrụ

0: yeme ewatala jiri eme ya na onye ahụrụ ụkwụ ya n'ime mmiri ya na onye ahụ agachala na mmiri ya afọ ya ụla dịkwa na nke ederede a nwanna anyị nwoke debatara ọ si ele otu a ga-esi amara ndị nke wụ ndị ezigbo ya na ndị nke wụ ndị nke adịgboroja ya na Bible gwara anyị o nwekwara edetere anya na ụbọchị Tuesday say na by their fruits we shall know them site na ihe ha na-emepụta na akparamàgwa ha ka anyị ga-eji amara ndị nke wụ ndị ezigbo ya na ndị nke na-awụghị ndị nke ezigbo ya o nwekwara onye debatara anyị Captain Ken say na onye ajụganụ ma ọ dịghị mma ka e jiri ọdị esi na ihe dịrị gị mma gị imeenụ ọ bụrụ na ọwụ ndị nke ezigbo ya gị ga-amenụ metekwanụ nye ndị obodo gị ka ha jiri na-echekwa onwe ha ịmana o nwere onye ọwụ asị na o nwekwara debatara anya na ụbọchị Tuesday sị na ọ gara ka a gamere ya ọdị esi ọ nọ ebe ahụ a nọ na-eme ọdị esi ahụ agba ya egbe onye ahụ asarị nwụọ gaa nka nke ya shiri ga mana ya nwekwa onye debatara n'ụbọchị taa sị na ahụ onye na-agwọnụ na jiri chaa ndị ederede na nga ọ dị ukwuu anyị ga-eji otu awa kpọrọ unu egwu niile ahụ unu họrọ unu ga-eji nọpụrụ ụbọchị chebiri na anyị n'izu ụka ọzọ n'ụbọchị Tuesday na Thursday mgbe ọ ga-akụ elekere iri
1: ruo
0: ka emesịanụ ị nọ na

0: kọnsa wani ya dum pam chiku nke gwande leta ko gini aha
1: gawo
0: arwala hana enwa arwala hana arun din man eh maru otutu ede ha na enyin din madok manu abu omo wa to ha ga okeri afuo ahun ni na oka ha si emi
1: onya onya kuzi akuda bo shoji abala keba
0: eh aba ha nyezi din madie ha denara ho gwo ko ngwo ko he we madaga
1: iye di oto de no manun
0: awepo aka na aro ala ndi ore.
1: Thank you very much. Onye nkuzaku kwanso ebal biko I get gonu nanka. Ona ha de mabu ihe ojo ya na eme ya. Ona ha ezoku